Ngame ana urang bukae ka urang ae tua udah jae dia tua meliwai nyen tadi si te simpan da bile de inyen to ae